0: rwasangana olutulu lilo abaringira munindu labingira munindu nomames nomomatu nelo abirukuletero obukoni obukalire riwe wambo mondo abirilo lakasere ahabo lututulusa esuliye tiendera eri butimbino kende lusanga eya okendeye neri ibo buli nebulere bukabenga bukakulete ngabulairire kalairire wesinja
1: tu nena utu dokta tukachaka naye kwanza hake nondi mukuni naye nahano tsere mbere kwanza time shock ukana buchira kutse chiswahili
2: ngabwevyo shito
1: ha ngana sere mbere ni mikro niko eh
0: niringale lishaka buya
1: ngana oh ngadobi kuti nomshakolo
2: ye chinwe
1: nerio amena nende
2: amena ngahula mu kakule kazi na lwebeni nguti ya remari murungu mweri ya moisare mwe kalaweri ya murungu ribeni na roneveri ya rekwa ma radio ya moreng chipindi echi ingania moli kaluku radio ya isare na ya hanu na ngana ndamu kwa maya yubi shivi kala wa kunonga ni nabi kwa mira na ronale mahanga hanga hanu wa mwereni ya mavegana na kuna sana wandaa ngaye butembo ngata ewa morenga neruna mwati ya buto promosyo mduka pima bure narukuna sana etia omundu maki tuwebano tukande tulwere
1: echo
2: ama kuni sina ndibu angaji emiki ya varanyihamba mbune sukari nebu wanza nendu ya varyana ni umamubere nero ngabu anetia vandovase omokiriria mweyo omolukanga masereka Mobi chindwe no mumusye nene no mongulo mwiremera mweria murekeri makiriria iyo makere no muringa nene promosiyo abantu bano mpima bora ukaba bipima na wamenye kikagusumbwa ngonichi
1: nario ewe asaukalangira ye doctor yuyu ya murenga wa mulangira uso kwa usa uso kwa uso macho kwa macho we unawazaka ni doktere murenga ni nani kwako
2: Ye doktere murenga na vela ngira vire nyiwa tichia ama vya ngwamanye sabula kunde na vire wa mwere ondake nere mwosera ndake nere mulia ena sino wiri hakalu ma nere na vire muhira mwamaniwe ushine chikale kana na kunga wane tiba shute chipindi chuko radio kwe enoka ukoka vya isa ale atijie Ariyo kame sobe wa wabeni ewa mabera wote omabi hikoko radio obona na banyabeni nabo base na ngabwa nche banyabeni nabo base batsembe omoto bahike noka huwa muringa omwandre veshe ko gudro kwaho ne parcele yaka yakaver okoma okumar akumarembe
1: akumarembe
2: mundu ni abule tu
1: anapangarte ndata ndata hanepangarte
2: ile kujaria hanene esper marché
1: hanene esper marché irimo ama
2: amamenea shodawa shadiaria byalia beremo makadamia remo na muria manene manene labere langrao
1: utame nani ndi kwanza
2: nje bakanya hola mukakure kazi nerembo tero ye chiriria omolombia mweria
1: batahe omundu akagwe kwenene ni kwamba Dr. Murenga ni dokta ambaye anatunja kupitia chakula mbalimbali. Yeye zaidi sana ni chakula. Nakwambia kama kichwa inaluma, tumia chakula hiki na ile chakula inakusaidia. Dr. Mungu akubariki.
0: Amen.
1: Tunena u dokta ni kwamba virobeno unautyo ko arrivage unautyo ko okobyuma mberere mberere ebi wabere bya nabyo okolupitali luku wetu olwe murenga hane echuma echo tukombo scanner analyzer na scanner rapide ebi umebi wangana tubweranga bikatumikukuchi
0: doctor ni wambo ebi umebyo bikapima omubiri owosi elokwasi anzwire mpaka eriko kwa manwe Etwa langira obulwere gwawo obwose ngakobususiri. Ntuka twabikola bimwatu matenu ete scanner analyzer na ritwale bya rut yoyu at now with ete tebo ete rilabo mo scanner rapid. Ntuka kulabyamu. Na uwe naone wa ilangir. Isiwa mbokeni wa mboka kali kali iwe naone wa ilangir. Kwisi kwane lwera nyetya yemabye nikukuriyo monda iware langere temabye ni tivimba tiryo monda iwati langere temabye tiryo komover iwati langere tot etivimba sejde komover tiryo kolande lo agro de rat kwise lo egos nerot e namaliga kwabe nabete ngwa utokanireni okodawa
1: Nario noko scanner rapide no nayo naikatumikukuchi
0: nayi ikakoleche na chimeri yetu ndiye okay. Yiwiti akala kanene konde eho ukaluwe irevya iuwene wene wabi irevya iwuti namari ibi kushabula rabai obu kanyiria wabulia narabandu baka baka endange busungu baka endo motailandu baka endo isina end chiba kawa waka kwa merera
1: inka
0: narimune vende ye ebute mbe wetu abandu kuba akabia eba nauti kumakoni akache rakembene kakatsu keriviri haika kisaya nga suki wati chabanya wetu nga lete chumachiria chiba wetike ye valave kucho abandu baka yenda mosia vio mamarisu baka yenda mwa end nabu banga tasi yaba na owi randa owe riba nere cheha kuhi neri tunemu chile viri yako omuni ya chila broko ko nani ko 5 dollar me habwa promotion eyatule nayi tumabutute 20 ya bandu busibalame nacho tumoti cha bandu tukibolela biryako okobo sa ko sangwa abandu bamabere lam baketoka erevan obunyagas nere batokererema okobyeli bitu ko tubareme konde mtu asangana and omundu areho hawe bandu beveri areho hawe oxygen areho na hawe apeti Eriye byali. Songenda Kampala utalie byali. Songenda Nairobi utalie byali. Songenda Kansas utalie byali. Kandi swanga rya makaratasi. Iye. Swanga rya mayani. Iye. Ukandira ibyane byali. Na tumanga omundu ngakware okwabever oxygen na apeti. Itwa tutakolokola apeti AUC weyo. Kuntuka tuwa malangira evet ebya bandu tuto retwali kwisi emebati tuto retwali omukure anawit ebyali 33 ebya tole ya reria
1: ngachi kwe doctor
0: eh
1: nasi kumbi abandu bane mu munyana be makutse abandu bahiki ko espasiko okulupitali lo tuko hali ampen
0: bo ebyo byo mangende bibuwa
1: enga
0: eh kumufano omukure owosi wosi atolere inye nari kwa nga ingai. Nga ingai ya iyo, ikashe watika ya obutu ku akashe avota. Ini avota ndeka kwa uwewu.
1: Nga, vuturo mwamehamba.
0: Omukule osi osi, anatolere inye nari okwa dongo dongo. Ni wambu, avandu bakaba malangira dongo dongo, bakane gliza yayo, ibabu abatu mbino mbino nebendu ewe kala ba nebendu vetia vetia neri kwisi ini chindu chingabu weticha
1: ninka
0: omukure anatole nini alieko yaba kete mwe kokombre na nikano na vri lete shombo tuwesho abandoba nemu herasu kundu muna esi ngeribu ndi ngire tesha mbotu eshi abandoba ngana her eshi anganeba uticha ariwa bakaria kundu omuviriwa adamu abia kakola Omarimari ya Eden. Nibindi abanduwa nen. Evyaria. Kwisi sisogo. Kwisi omusomo. Sichi tole na chikabolo kwa mundu usi. Ayeneshi o mungu. Mundu usi ayeneshi o mungu. Kumbi shabula. Ekarema. Ake mafika. Kundi kakabia mwibi ushi. Chekari kene mdi. Netari. Libwira kwa bandu bano kande batasomera na kalase kavos batasomera kalase kavosa kusudi obure mundu angaye bana nani abari munyati o chenu ye kokombre enu ye pasteke enu ye pauvre noir ni munyati no maswe karoti na unichi
1: na unichi
0: kuna anamwa bandu ngo mundu ni ahomo musasi abe ho mo musasi itro mu heredia e carrot iye mu otiche kwisi mundu ni alola meso itro mu heredia carrot ner iye ku otiche e unieka kutuwezi abandwe bosi tiri aweze

0: na barna viko kwa dawa na mapimisha na vipimishia vamasunga makoni va diabete kama vitu gani nyobanga abanga bakana minya makoni vamasunga mabandu ne kwa mapekula besi tujishala tujishowa esho frase na rutuba mani tunze diabete ne nene tifoide tune bana kera meso sinishala ngirana ndeke ne michi ne robas ne roba esho dawe ne roba mabambe esho dawa tuna maheke esho dawa na mayenyu na manavinywa aprede semen karna masubonga ende send kunduka wabe bwe dawa kande wasubayo mpaka tu kenda wabe wabutu na mayo andek nari wafanya watisha fanyibwe nani
1: exame
0: bale bwa mwere nga kava sulat nero kona sa nitena wanda shenyo ya kavere nari wana wafanya exame na wana wafanya exame sumi chiri makoni na kwa na hali ya inabiri yo wa alez sini chireko probleme riwa mbwa nero nero nero tunge lwa hano eni nga tukeribia nga yumumbiri ya mwomoli nero mkulema nga yumoli
1: nario ewe nga ule mkulema raro tunone aleze
0: ehe
1: une aleze ya haunu
0: kutikia ehe hano nwene nangana kwa na boxe tu ya liwe
1: ache enga kwe but nario ote ule mkulema ukare mahaye na kandi wanzire utikumbe kambuni ako murenga kaire katika utu ule mkulema ndibala kambuni kala ile nokoba kurema
0: ehe tubala ile nokoba kurema nderenje nere wahale niliwe beni
1: nere beni hakuya hana
0: ukali mamukalinga tamwaria nani mulia haieria nere tweringa lwe no kuna vare lama kaninga yapika chisuchi omalangera
1: inga
0: nere ngabura bana ntuno base abake kulunga njaba shakulu abo shibase
1: ewe aho wangana buromuke kuluyo utiche ay address omuke kulatu umubwere Dr. Murenga ngakabya ewo ngana mura utichuta
0: na ngana mura ndo bashi bake kuluna bashi akulu address ya Dr. Watu Murenga iliyo kwa Andre okomusho ya nani ye gudro kwa evesh, oko
2: Rikini.
0: Oko Rikini ko haria ukalorerewa ewa msenyere na rone koko ma oko marembe ukandagalu kabila bokubatima ya chibweli nare eya kabiri yayo nero ha ho tu kalole emtiri
1: Eproki adresse se yeye abake kuno nashingo ko bana mukwama niko bombe adresse yo yo nda muke kuno tutore muke kuno
0: ndiyo
1: uri tatijene
3: ah eh
1: uri tatijene kunde niko amba kala kadore
0: ya
1: anduka na doctor na kuba kuna muletera na
0: ngoko ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo Kwa hivande kumena lohoka.
1: Nalona wakarasi ukendi tuka kuchirochi?
0: Nje nabiri tuka. Kuna nabi ya umutati ngo kuba magua. Nama leo kupilao, nama verona mablanga. Nekarasi nama blanga.
1: Enga kwe. Mwala wabiri uja kandula mabukuwa na mafuza. Nenobusa
0: na usabusa. Neroba bamuringa ya doktere wetu. Ni musamaria. Akasha tusabula. Mungu yu wa mutume wetu. No. Ino wetu mwabiri mwabiri teseka. Traya watika ya. Abantu bamabya galuma butembo nabonda meda miya butembo bushi akiwo choshi
1: nari mwabya mukasabara ba docteur
0: kutsebo
1: mwabya mukabasabara
0: nje ni babe ehe
1: bas ndabiri kulamya
0: kutsebo
1: oyone baba docteur docteur ava docteur imaye chinywa kunituka conclure niko mbo chipindi chikuwetu ukasonderibwa
3: ikasonderibwa netia na mashima kwanza ko aba kaseremo ewo twichiriria ekanyatsi mubichindo muhalia bana mwashokodawa kuwa murenga na bana mwawe ikaba bye faktire na runa ambuba kuyamabekala na rungendia nengeramo kana dokta murenga na abiri nyiho lukengerwa ni bwat atina motu faktire iyo kaver busana nuyu kundi mu muiro murenge wewe mwamasa Nenyu mwama beba na edawo. Na bande banayo bande banamu ni handikira masemese ngo bakenye sunga bate. Na bande banamu itarisha. Na rungabwa ne tusemo bya wetu kiriria iyo bata mulame mureke abitololobye iyo ari tukabyo mu mose mwetu kemwa dawa mulame tutoke tungashombene na tutwa mahia tu wanzere bokera muongake. Nyobanya kiriria mu bikindo mwa yeno mu kitsuku mu mageria mwase no mulubero. Basi Na nama hapo geraho.
1: Sawa. Wasinja echa ucho mwisho kunde akatambi ni Luhimbo. Echa ucho mwisho.
2: Echa ucho mwisho. Ngabwa nite abandu base. Base baulo kombotro ya makadamia. A makadamia limu butajiri vunene abandu wakandilo mbumasikini. Base baulo kumakadamia ya makadamia. Manaka makademi yali mu butajiri iba ma bukalu bwa loko bumasi
3: bukubunako
2: abantu base baulo ku makademi baya
3: kareme dawe
1: osinja Dr. Murenga tunemuka nyo kwewe iwe na wenerero na mono wa mabikani abenene na bandu ba mabihurekere mwenye masikio asikie nario itu nemu wechipindi chikwetu Dr. Murenga wanganabia ne chinywa cha asokalangira kwanza abandu abavuta mboka yo wauti kwe kwanza doctor
4: niwende abandu bavuta mbo ngabalangira ngayo wo mvuta na kutsebu konde abandu bavuta mbo omabagure chindu sibali china giriza ya ndimo bamwa omagena kugura chendu bakati keriti itilize eba langira terechit akabwe tichi kwe eba tukere langira ni emwa ni demwa babe langira ambo nare eba ndra kocho nare wa langira obo mruos ini abare chikolo kundia sanga wende abandu banene kumbe obuleri abiyali abeiwe ese kwabule salad ngane mubungira ko bulimi akobando bakanye ngira tutabungira wayi nasangana tukali ebya salad ineko owe salad leri ebya lya bebes ebya lya bebes eringa avoka etiringe chitik etiringe chisek eringe onyu etwataka ko ile delive twataka ko kwa asali nari wasangana eni abrebe kon nari ngabende abantu babuse tembo ngaba singa yakotsebu aha werebe imukowa kundi umowa niri ya kwanza kandiba kahamba mena awe shodawa elangire ndingaso ndede wa fulani masinja kutsebe
1: bas
4: 09
1: 75
4: 83
1: Katosa omwe unga tutibatahi mwasinja
4: okay.

0: Ngatakuhererwa ebinyembumba kingatarata ngabuherera
1: ukaogarata nabitemo nabitoko
0: mwe ngaberere siringandere
1: otiatahe mrabo yana bia
0: abamata hikayo nane ndye anani mukwarambia
1: ere tisa tisari mubaswaga
0: tia
1: namashima abape bo shikarembiria unamurambara vapi kwi karembiri kuvara bo tbarambarana ndreke karembiri eh karembiri atahe kwama kutemera kusangwa achute shine ni fombo tabi hitwe shikuri murembiri eruga kana wa karembiri yako kwi nuri murembiri
0: murembiri yo
1: mu no katurambara ndreke sa tsaye hena ndiberirwa na nabahera baye abali mahiga nabashe ba nabatimbire ko kitwa cheluwe
0: wanzire abahera banda kana na tiberirwa umushondoli we kanisa ko tseri wambu acha achitongole kyoshi achikabuko akalubula
1: ndene muhera mbene
0: ya ngatazi kimu mukeria ayo kasondola ache niwambu achikawula we mukatoliki okati wochoshi kwaneneko akachimba mucho kwashinja naya karambura ama ayine amakanisa gushi kutse abisabiro byoshi kwashinja ayo ayo ne kwenene omwereri muri mere
1: sawa tahe komukekera muba kambe kayo mukekera balwe bandu bana
0: balwe kira bana
1: eh
0: kutse buba ba abakoyo kutse abaluma
1: Valo ba tsangareke. Abu shi eba tsangareke. Eharia bande mupastera mbu yotu waloso. Natiko na ukau waloso lwa bana lukaswa na rio niti walu watu betao. Ese bwa yane.
0: Tu walo. Busira akatu waloso nitu waloso.
1: Nitu waloso, sherio waloso.
0: Luka hore hore.
1: Eharia na onde mbu Yosefu ambu yomakashi niwe niwe bishi emadiu na lengere ko bandu ba
0: iya yenelo nemuke kera a kera bandu bane
1: eh iha nalwe iha biashia bia nasruch na yenne munya ne munya ne ni muhulu mwari wa onde mbu yobaroche ete ko bena bet halwe na nyajifu na nyabuye namuka cha munduwa namuka feremo namuka fer netsao ibana selina wage yulia nyetwa la yobare nerio bate omuke kero no ukola ye raro ngokukana tagende wabere tamera raro susia ranga rishiro bobo komuntu konde nuketu lao Nene tini bwehe bukawahi kanyi weti gamba, itotwa magana. Daru gendre, isu hechi, isu lita onza. Techaveri echo, ili hanuri kelu kubano, nyuma mawe handa bebera. Omuke lino mulumi. Ndina mabishi yetu ndi omuke kirui. Emu kanyi vendrula. Ambu kobe na weti. Kobe na weti ya muambi. Netiku, ngendi yebu anetenge yebu ramukwara mbea. Ambu iri nari omuke kirui yoluanzo.
0: Luanzo
1: ndeha ainga kwisi olwanzo ndi olwanzo lo lukabara kimwamba ihalye balumena bakeri ambo nario tahira kwe kovesa ko eribwa mbulwanzo
0: ngi yo luanzo ni mundu olwanzo olo chikaje chinyo nare ni amundu ndi tukata sima abanywa luanzo bu abakaola wa maluanzo Edo sheshimiba na banzene. Oo shu nanzire omundo wewe. Omo kwenene. Eye kwenene. Oyo na yoro. fama mushima fama mukeria nebi we abule mundu abye no lwanzo tukandiye tukamukiriyo lwanzo
1: iyo lwanzo
0: iyo lwanzo kundi ni kinywa kinene kitsukire mu MBN
1: kosanga lwanzo
0: tabwiba
1: abanzene ababere bakazana
0: bari babere banzene
1: umuntu shari tabya no lwanzo ata na wundi batikera babe nariyo batuka enda lubaluba habia habi mu umunome ini na imbire nariyo ni anano umwewe nariyo bamaba ni mu nyumba bamalangira balume basatu iba nikeri mu butala muyi amambo kwa basi akulo kandi bamare bya bambu ni basi akulo kwa ro bakaro ndano bakashi ndano as bama bya bibuli se aba hebeta bambu bakiye no kulicho bakaya kongota bakambu hodi ambu baba kwire nzala kutse bara batre as nariyo omukalia maholoka ama ikawa bale ati karibu ambo ati nariyo simwete njira ambo ati ba kwi karibu na mambo anati karibu nariyo bama mubura mo mama bura ama mubura itwe busi hitwa ngenjiromo okerondo yo ngenjiromo nari ati kwa mule ama na wenyonyo bahe onde ati nje mutreke nondi ati nje wiranda nondi ati nje lwanzo amboya oya wiri ba waya menai nario oyo mukendi anza yo mukende berekera nario amabye hikamo omu ai haliba wewe ati abashi akoloba makufura mbuchi kwe bakalwa ati ha shiba tambure yo bakalwa ati ba mambo ra manawa ambona rio oyo tukendi anza yo tukendi njiri abu sisi bangenjera mon ati nario bunye bwiranga oyonge ya berekera ndi asenga nende nje wo mulu mukende buti yo mutreke ha nje wo mukari ha batera yo lwanzo yo tunga njiri ya mon ati nje wo yo mutreke nje wo mukari nuno njiye namaganeke ebo nje oyonge ndi anza yonge ndi ya hole mbiasa nario amabye hikeyi ati no twomo watu te lwanzo ase ambo nario alwanzo mahangana na baba mama kwa nerya mbura ba ama mbura ba ndiat no kamuri ba mote ambu omunyu ba mukendi njira mu mamusa na nyuma mashya mkwa mama mashya mkwa mambu chemta at ambu ndipo wabere wabere sombola ndreke iyo lwanzo net olwanzo lotulemo nerya kosegongo ma sombola lwanzo natutuke njiro mu nerya seba menjiro mu nyumba ama bahika nare bahwe byali nare bakani ambu mukalwa yambuno ayo tukalwa etwe olwanzo lusa lotuka ronda kumbe mwabya no lwanzo mukandi ama bya no lwanzo mwabyanzana se ari yo angashi bombo kandre ake bendu koko wonde kutya kandre akande talule yini aye kola yo bewo o undishie aterio olwanzo lotwa mabara tera nerio mama bya batreke mama bya na babuye ababuye hira nerio tae ba mama biri esna eba sobo nerio putreke bwa mali bwa byo mu nyumba yo no buguma erishikani no lwanzo la mabya nerio tae omuke kera bakabimbeja aboko yo sego yo
0: lwanzo
1: yo lwanzo ne lubula Eriyo lwanzo lusalusa. Ati mwanzane ngoko twanzene.
0: Niki wewe wemelwe. Lomelwe lwanzo lomelwe lwa karama lomelwe lweruka. Alula kasa kana hari tayo. Ari arukira yose nuga ndolule. Yene tume wakwi. Abi wanye abi wanye ndatu bye mewulu na mewulu obakalura yobakasha te komundo ari rukasha ari lugendo
1: ni jalo lya ne ku
0: ni chiwa mabi ya lwenda ye ari balo lo anso we sinje
1: ndi olwanzo lo lwareke bato bitu ku sinje ni kwa ya katsenda ya
0: e wa mabi
1: nari iyo iyo siteni ye aba ti karondo butreke
0: nka wa malangira
1: hanga sombera lwanzo kunbe munabiri akinemba nari abari arondo butreke muba mutebeta kwambo ehe
0: wa bitu
1: karondo bene nanga ko bene nyo ko biwetreko
0: ni wa mbo lwanzo wa mabikani ya lwanzo aba omulumi oyo nabalume basatu abuteke na yaretsebuha niwe mbuna yo wamamkanilia
1: mafanikio
0: inkamonso yaretsebuha ndeke akomukekera lero amukekera lero niwe vusi lero syalikubwa mbu nalio butima abahekerewo ni bandu banene kusangwa lero niinyunyu nengana aho watwake naike inyunyu ahoka yanzene kabya heberehebereheberehebere nanzene mareka ngasokola kandi kanayale eina mutasya sokongolana kandi kwihikakanaya nalio lwanzo mwamabyugwa omusyakulu yamatabya yenzumu anene eyo tukandeenderako nerilengekaniaku washinja omutwe alubula lutsumulawe lutsumule na bandu nemwisa yibeko bandu twanzane ekiro kiwuma mwabya omuti muwuma omuti oyo mwikala niwo bwamasosolio mukitaka kwiyehania embutu embutu oyo omuti oyo amabugha ati nje muti nje lwanzo omuti oyo mwayelukamo lwanzo muti uwene mwayelunyayela ati nje lwanzo
1: awalekwa matunda
0: nali omuti oyo amakula amabyakalasa ninaendikireko ati lwanzo ebikomi binaendikireko biti lwanzo ekikomo kiri mberembere nembuto ikirire omuyimiriwa eri mberembere wo lwanzo nali omuti oyo abiria bikula bikula nali mwayira obuli kikoma lwanzo obuli mutahe lwanzo obuli musanga lwanzo obuli rikuke lwanzo obuli ritunda lwanzo nerio omuti oyo amaboga maboga makula makula ebyosi abyana byako lwanzo lwanzo lwanzo nabyo esyonyumu syasikiramuwo nabandu bamaliakuwo nabandu bamikala ndeke bamikala omundina yawo nibiguma bikatogonga ebo lwanzo nerikwa kyobuhanya ababikeri omundina yomuti ikwibo babya bakatasyalwira ebiguma bikatogonga ibwi balwira bati bakayalwirayo iyebinganguke obuli mundu niwati akahe kabinganabe niekanga matunda ngatano ikwawandi niyahonda neri batalukoko lwanzo neri omuti oyo abiria bikula ndeke nabandu babikala mugomo ndeke neri ati mwasyalusyako ebindu binene binene ati mwelu olwanzo olwagukwanga kutonderago kulwayitwa ndeke mumwelu ebitumbi niwa mbu bana balusyako omutahe batayatulangako imwelu ebitumbi byo bitwikereko omuti oyo inielwamo iniekanelwamo nobuki omo musanga bakaya niwa mbu esyonzo kyo sikasyalendelera
1: kukusikayasolomaesyonzoki
0: nawe imwelu obuki omuti oyo mumwelu amabalya awakalamaya abandu omuti oyo abandu banabo bamabilwala ibayalyako bikoma ebyo nokuma amakoni ayo matunda ayo nabandi bakalusyako ebikuku ibalyakwena omuti oyo muyabya ngebe niwa mbu embeho eyika eyitorere niwa mbu ekihunga kyana kyala imwalwa embeho yitorere bakaula omu oxygen ewa safi niwa mbu embeho iyabwatikya abandu bane nikibukyusi nerikwalwa embeho omuti oyo mukalwamo niwa mbu olukinguli oluyi omundu ananjiri nietulakulo bakahimba kusangwa bakaa babihimba enyumba mukalwa aluyi neri omundu anjira kandi akingula mundu munjira kandi niakingula olwanzo olwo omuti oyo molwa watikya ekihugho kyosi neri omuti oyo mwabya iwa olwanzo neri ati omuti mwalwamo ebindu binene wamabiyaribya ati nesyonjingu syamalwako wamasyalusyako nemihe wamalusyako niwa mbu nesyo salalo wamalusyako nesyongu omuliro neri wamabyuwa ye lwanzo mwabya muti munene neri mwigarako kihugho kyosi neri ololo lwanzo wasinja oyo bamukekera balya tutuma mbu tukanayekuho wamahera ndeke mubakakuhikayawa abandu busi ati nesyonyama sikalyoko biti byomuti oyo iwabyabubalya nomuti oyo mukyabyakitsutsu ekyarilihukiramo neri mubwabya bulihukiro
1: namata shima omukuru wage aniho katrolo yuko kule kasabayero Jerome nayo ni museti mizuri na kaswera vetsura ani matembe nitebo lobo lukwa rahe olwanzo ne lonje olwanzo ahate lwanzo se hali bwangoma ahate lwanzo se hali rabiali ahate lwanzo se angaba ne kamaetsa ahate lwanzo ngurune mupuga se angaba ne komorero ne shiungu nari olwanzo
0: kabalobo
1: olwanzo lukakorera ya ningununu
0: ningununu
1: ambukuria tuka ya kuria itwa mulo mewa kuria katuka bwa tutaringa susumene mba oh you are among lwanzo mbulaika na nyugura anu na nerukiro kuninga yuba mba ukauka yi ukayi rimi tairara roto yeko kwabere bahikako Neri olwanzo ni haba kari ebe beribo made
0: emi da lobo
1: kola bet Neri olwanzo yolwanzo kwa kuweni ati
0: yelwanzo katasha nanga kana yanga tasha shima abe tsikulu olwanzo akaya lokera ari sokulu wabo na mukaka wabo twema shima abo abe tsikulu bushi kwa mukwarambia ane yoba tsikuluhiriwa mumukwarambia babantu bushava katimba macho wa mama olwanzo twema tasha shima na bakangirira bushi nabo abakakangirira ya kutangwa nabo banziri abana Apo twa mari apo twa na pa lolwanzo.
1: Na apo pete kwa twa pota na ri wasivana apo kasivana. Shufuti pe kula na kwa ono.
0: Na kwene. Twa mashima na ba tahwa busha banganga na buta apo le munganga kuti mutahwa woshi akala akatambira buli mundu woshi.
1: Akatula no mama api wa mata loko kwe. Okulisha wa manda ni aya lusia wo.
0: E ni apo na bo bakakola mibiri munene abata hwa woshi. Twa mashima na ba tei. Aba shirikani bushi nabo abakatsunga bandu bushi share konde nande akatsunga nibye iya akatsunga nibuke bushi makotse twama shima na batabali bushi bakarambara abakulu na bana na balera na baliremi na bushi nyo batabali ninyo twama bashima kwana meko murambara ndaka owo shuka nakola na bakahe kabandu kusengwa kahe komube no mubuyi ni mukuri yakamutwala ayali asaba takayenda tukashima na jemari wetu omutakishimene na bandu be wabosha bakahekera mukwara ambia yebyale bakatwalavyo okosa niwambo ikaula wamo sosumari niwambo soja sorgo maisiri mara tukaba shimatutse muna muri okwebyo nabone lwanzo tukashimaba banyoko mu kwavini di marche aba kaula mo wache tsukwa ko mulamba lamba royo akobo niwambo okongandaye tukashimaba bushyabo itwe shima na bushi

0: Maye bola, ba maye bola, ba maye. Eva de moria na behanda, evi si mboko.
1: Kaya ya na tabia na si mboko.
0: Iku ndi mosi awa. Waka si behanda.
1: Mosi ya lusi awa na, mosi awa, mwanzo mosi ya lusi awa na bohemba.
0: Tekale ku, si wangeye mazareka yo mboko. Si wangeye chepese yo mboko.
1: Ama atambe maasa.
0: Usanana nzala ya viayo. Mupa buga yesio mpoko rie hiko mochi pese mweli rie hiko mochi tumbero. Nzala ya viri, iya viri kuru rie hapo. Hai, eba nduwa viri ya mekangati. Aba nivari muma, ni ya yumere mwabula. Mwabula mtivuni kuliganya mkungu ni ya kabuta mwana. Nariyo, achara che uma, bamu wambuno, echirimba yeri ryo bolo abande mbu echirimba ne haye amba mungabuya baswaga abangamenye echirimba ngane haye neri abagalwe bohemba hebe bakavuga abaga bama bahika mu buswaga mbu bataye mbu ya ambu sya mbu echirimba yeri ryo bolo ne haye kwe nje baba swaga ndi echirimba ne ne chiho chetu ambo kwi ambo twa momentu ibuje a nario kwa maye chiri nario amba amukali amukali muuma mwira wewe enemo enemo gan mugalu mari twanga hola mamugala gandiri
1: mugala gandiri
0: nario mamu mwira tutahi ambo chiri mbayiri ryo bolo yekubeyo ati majiri ai ati a Mengendi kikayo lente na yikubeyo jishi chirimba yiri yobolo. Nerio, ama vya vehatre kanati, nerio vya vama wamba tufoyere mwalo yamba. Yikubeyo jishi kambu yiri yobolo. Iyo yikubeyo yikubeyo jishi kambu yiri yobolo. E chirimba yiri yobolo, yikubeyo tae kambu yiri yobolo. Mumburere mukwarambia wetu nendanda yikubeyo chisi kambuyeri
1: yobulo
0: iyo lechesa chisali mubaswaga yikubeyo rero kambuyeri
1: yobulo
0: echirimba yeri yobulo yeri yobulo yikubeyo chisi
1: kambuyeri yobulo
0: yeri tahyum katami bukereti yikubeyo chisi kambuyeri yobulo iyo yikubeyo yikubeyo yikubeyo chisi kambuyeri yobulo Mukari uvalwa mosi atagalana. Yikubeyo chisi kambuyeri ryobulo. Akika lomomu itamo lo hande hande. Yikubeyo rero kambuyeri ryobulo. Ay ye ye ye ye ye ye. Yikubeyo rero kambuyeri ryobulo. Echirimba yeri ryobulo yeri ryobulo. Yikubeyo rero kambuyeri ryobulo. Ngambi choko wetunga chana kere. Yikubeyo chisi kambuyeri ryobulo. Ngambi chebo heranga bana yiyo. Yikubeyo rero kambuyeri
1: ryobulo.
0: Ngambi chebo swanga bana kuyo. Yikubeyo chisi
1: kambuyeri ryobulo.
0: Iyo nabata njime tubatrahe. Yikubeyo chisi
1: kambuyeri ryobulo.
0: Aba materno mundo mundo. Yikubeyo chisi
1: kambuyeri ryobumanji.
0: Mburiri ya bakumpurebe tubana yiyo.
1: Yikubeyo chisi kambuyeri ryobumanji.
0: Iyo nabasukariba wa mugongo yikubeyo chisi kambuyeri
1: ryobulo
0: mumbiriye bitonga bana yiyo yikubeyo chisi
1: kambuyeri ryobulo

0: yikubeyo chishika muyeliyo bumanje
1: mumbulire bata hewe twaneyo
0: yikubeyo chishika muyeliyo
1: iyo karafuliwa mwe mugongo yikubeyo chishika
0: muyeliyo bulo
1: iyo masudi wabonenda nda
0: yikubeyo chishika muyeliyo bumanje
1: iyo kambuyeliyo bulo
0: yikubeyo chishika muyeliyo
1: bulo
0: bumanje
1: nario ambwe olimbo luke luko okoyori obube
0: ayekiri ekirimba yiriryo bulo yiriryo bumanje
1: nerie nibambo omulo abo tata bakabe kula na busro kulo bakakula enzala yabyo moche uwo kusango kwishi neche kale kamu na wiritwa byanga nga hetu le monzala shishi undrachi
0: shombalo
1: Namu na wira tuangana wangane mbambo. Yikubye butambo yo munawire yikube yo chishika
0: muyirire bulu.
1: Ashongetse shyabirike butembo
0: yikube yo chishika muyirire bulu.
1: Wa marondeliere kwa yoko butembo
0: yikube yo chishika muyirire.
1: Wa marondeliere si wa yoko butembo
0: yikube yo chishika muyirire byushi.
1: Wa marondolu olukondi wa yoko butembo yikube yo chishika muyirire
0: bulu.
1: Iyo wa marondo murumba weryambala yikube Tembo kambuyiriryo iyo kambuyiriryo bulo kambuyiriryo bulo yikubye butembo kande kande yiriryo bulo
0: amokwa neyo no mungwangwa neyo na bitu bineye sombe yitwala masombe eke yinena na makona na bikene ah ni milumba yeneyo abutembo yiriryo byushi
1: yiriryo
0: bulo nare
1: cyane kimba cyabere asahaye
0: butembo
1: Setu chishambo kana tukendi yechirimba. Kusangwe chirimba, eriba mbwe chirimba. Riyare la vemosa ya, nari wandagata la hako karamba kwe.
0: Enka.
1: Yeyeri echeharo
0: chirimba. Nari kwa, aba awo ndia kabisha tumati, kwe chirimba. Katukabi ya tuwebia, kundi chirimba ne luanzwe. Nari o luanzo, luka kumakumevi yoshi nari kwa mamote. Rabe yuwa maa volerwa, tumuwe tikaye. Nari wa moho. Cheche chiri.
1: Nari wajendo muwa wale yu mchirimba.
0: Ne chirimba, chaviyamo, yomu liyobu wa muwa wale, ayuri ya kwanza kwa mambesa, ni wambu, haya
1: yoko. Mwurusi
0: chirimba. Tuka wala yomu, mwachi chirimba, itu wala yomu mkuva muna wiri. Kwa kare kubaka wala yobati.
1: Kuva kasiri lwa mkende heruka.
0: Ya kana heruka, kaka herukira Yesu, ama baka herukira Kristo. Nereo, wamare tumwazi, iyo chirimba nebu uuma, mkata kebindubi ha uuma, nereo so kuliwe nesi, iyo chirimba. Ukere tamben, ya kere tendemben, itu yata ya mwale walewe, nereo ni hikumu nyumba.
1: Nereo, ndiyo pundu bukasa.
0: Nereo bugu mabubu.
1: Mwletio pundu, mwletio
0: Ibulo.
1: Amba tuwa yiri reba yeni.
0: Tuwa yiri reba yeni. Nari olwanzulu amyaho.
1: Nari basi ya. Na bandu amba. Na tu ambu chirimba yiri ryo bulo. Tu yari ya kubo.
0: Wasi njo kolwe mbono kumwati. Abasha kolugano aluba matse meralo kunde luka kumakuma abantu. Tula lete rabandu wa buholo. Ibabia mambu uuma. Ibabia no olwanzo. Ibakalara uuma. Kundi obulo. Tuka wala kwa mubu manji, kundi hakana vya mena wabulo, nariyo. Haka mdiya mabishicha, mabia atatabia laweni wate wabulo. Yalise wambu, ya kwa mabia kutse, wuka wala kwa mubu manji, ni wala mubu manji. Washinji.
1: Haka kengise
0: vya. Haya kare, alwanzo kundi alwanzo, siya alwanzo, are karabulo mundu, kutse are sunato mundu. Washinja, alu imbolo, obule mundu wana mabia uwa. Hali ya kario, Kwenye neko na hali obuholo, hakavyo luanzo. Neri oluanzo lwe tulu, au ndina ya mashe watikwa, na ina mataka kwa muka kera matuma watino. Havya mulu memu uuma, na mkerimu uuma, na mwanamu uuma, na wangalaba abotata murere kutitubwa mutuka ulamo, abanaba na bale babo na busungari. Neri o... Bama beri kirabo okubu heruji kuchoko. Bama beri kirabo okoche. Chesendebele chobabiamo. Nereo, bama beri bahikaho. Ibo bambu kwehe. Mwere otu anama saba anana. Yuki ita tukinjirayo wahe. Yotu njiraye. akubandu busha abana babaneho abamba sabana balwana baneho basongari na munyokolume nabandi busha tunjira ye kwa ikita tsukere njira rero tusombolana hano kusangwa twaberebere kiru ari mu bakatuha kapo ka lunga lo uma kose akibere kiro kyo rero ikita kinji ayo kenjira nende rero babaraba bayitegereri babwa ayo kandi tsinjira ne wa aho ndi je mukuru nje mbe na nje nyilabe je mu no ndi je wa mulere nje nyilabe ari ama shabane ka umuntu muguma ye nyakol me ubat ari watu te tubu si tu njire o mwanu yu yoka yo tuke yo ye njire konde na ama bi njira mu nje nyakol babi mbe kitu o mwanu shande sha sunga iri kala nari mwana ba mwa mbo yo we njira mbo o wa yo ke njira ko na nyobu sisi mwanga njira Fama watu hakani njira mundu muguma wakoto lya baberekire ba hakani njira babere kunde akiberekiro kireko ko bandu babere nabo omwana uyu njira ah omwana uyu mwami njiri ana mwana tokare ri ere gabe bendo yo yo njira abari ikamo omwana ine wati atinje ko ngamo ngaro nde river ambwe ko yo kania hi Pamaluwa saya berbicara nyawa, ambu manusia menyumbat sebentar, ama kuah nyata ye river, maluan solo, ama amama kau jauh amincir, ama saya luah, ama atena nyokol mana yokum biarin cira, maya amincir, atena mukaka, atena sungali, atena bagala beratu, atena hinangga biar munu menjauh, senandiri aku biar dia bingi, aku tuh liasan aku kusibat sebentar. Ambo amutse yarondi bindi bitumbi kundi mwana aberegana atishandere na mutugaro tibakasa akashali tukindi njiria mumamumamu nero abantu bushi omolwanzo lwa mwana abana bushi na bantu babo bushi na bagala babo na bali babo na bale babo na abo mukaka wewe na busongali wewe na basokulu wewe abushimo benjira nero kichikabwa kityo lwanzo omwana uyu alwanzo mulungiri ya bushi fama yabi mubuheruki nalikwa obuheruki mubweluma nakisande bwerema cyari andeke nalitukashima abushi abakana kabantu bondeke iningiri nya ko mwana yondeke nya murembera ndeke omonda nali mwana oyo yukanisha kulami yukanatula maya no mwana oyo nali mwabutwa amoko yo mu mambu yumari nali abiringiri abantu bushi bamalubula kundi yongera washinja almuke karase wayo olwanzo
1: namata shima iyo kihungu aniha ayizina hemadiwa na Kristina hao mana kinywa selwanzo na tsari aniha yilambu mana mbo kinywa selwanzo hena ndibirura na Alexi protokole ukumeri ayo yuka ngabe na ido kumeri nari ne lunye sha tingulo duyi
0: ayo ka ukamo ukanyitse mesho wa maola yo twasomana ye kingereza kama lama mu kolege ku university iyo ko university ngashimana bape bushi nabo bakabuga kunde bakaba ndubu shanga bya muke na munene bakaba akomeza ya bwana tukaona mumeza ya bwana komuni
1: ngabe ngarwa nabo nti bakanyi bakanyi bise kitilatini
0: ewe kwe ye bakaba komuni kwa bandu bose ni komuni yo lwanzo eh
1: namona ngali komuni ndata naenda leta toke kitilatini
0: ndo mino ya biskuti
1: ndo munda wa
0: ye nyana manzo ngabe shimana enkala ngero muna mutaka ayo na mutaka yale abantu Sibari, washinja mwanzo mukaka banda. Nanga shima.
1: Eno kamu bakaka, kanoko kanaria kurete. Eno
0: kanoko kanaria kurete. Lolo lwanzo ena shuka wanza rasaka no mwase daro. Ewa wangu kakara bula kwi unasemire.
1: Ibuka shima. Kanoko kanaria kurete. Kanoko kanaria kurete. Nuri ako. Neri
0: komundu nyuute. Nyuute. Kakala mayo bandu boshuka shungo mundi abatakana asoba kinena humwire. Washinja. Ya lwanzo ni buuma. Naruba kana ola mu mwe mbu yo community communio ni mbu mu bwe woko ni mu tega kingereza communio.
1: Na nabinyinzira nasoma
0: kiletini. Ya tumutu asoma kingereza na yalikishi wetu. Yo nabandi bushobo twasoma nabo university Yes, pe muhanji agalasha komo ke wechi chabando banene
1: kusangwa ejiladini onoro ndaraju kusangwa kambu katoliki advantage
0: advantage katoliki advantage advantage katolika na yamana na nganza
1: juntu shi na nyandiri na minyo yo andusi
0: yandusi na kana advantage ka proton protos protos ni wambu protos advantage Nari Adventus ni wambu aka abalindiriri umulindiriri nari umulindiri akatsema akavya sunga mwirawewe ka asalasa dari matsema washinja ukakana
1: ningana yano ko chisomo ku mulo omupenari ni ati domino fabisco nari ambo okomu spiritu kumbe na yeno natamenye domino fabisco
0: ni domino yawe yawe amesavi wene akotia washinja nari mama biyo wa mwatse wa lwanzo alwanzo yesi balibo wene ni banemu wa bamatu alwanzo amukekera mona ni uyu ni wabandu bose abanzene bo bakahorekerana abanzene bo bakakola mo bo umabondeke abanzene bo bakatengana ya omusenge abanzene bo bakakola mubiri wa uma ni akola ni alole mulera ndio basokulu babara babyanzana bokire kire ibahikano bakakura kurana ndio omulu omuliki wa lwanzo ni wambu kamba la upendo omuliki wa lwanzo ingata ewe makania ndake oyo lwanzo chukande mukaniako ubyemo tukalayira mundu kusitutse abiye lwanzo lwanzo lokalo abebya nobutake bwakanyirera lwanzo lokalo abebya nobuma nero abantu ibigarandeke nero batsema lwanzo lokalo abebya obolo bwabi lwanzo lokalo abebya ati iwe nzire muri cyabo shanga shita muri cyabo lwanzo lokalo abebya akwebe ngaho lwanzo lokalo abebya abantu balolyo mubiri we mulero nekiwo kisikatsemo nari baba babre kondumisitu nari hano twigera twabirikikalano mu Brussels obo mu Afrika ibukaona wa mu Brussels ya Afrika ya botsembo
1: nari watu were misandela wayo ikwi kwa bribo tembe na sha hula neri nari
0: amena na ukavya wabya olao nari abandi baba kalengekane bate so tsanzabo chale kini aho ne watse pero uyuke butia bushi babe no lwanzo ka misandala wetu
1: isi nasi kola misandala
0: ari ari nakunde eri na ukawabe halambari wanga bakatsuma nenga shima abanyaki sanzi bushi abakristo bayo kundi okona eko twalungera na tukashima uno mugore wa yatsa kashima abanyaki sanzi alo lwanzo luneko omukanisa ye badventus ukabyo lu badventus
1: kandi ndabira namuko hawaye
0: otya Inka nabusi abanala bako kambali ku nokora dioma to butembo beni tukashimaba alwanzalo luya kolera yeyo mukalo leho sheyo sitwangeberwa na mundu busi ayole na isa bandu nayo wa mamulangira aba ndibali che bali che tunabo bana nayo nesho niwa mbone bini mbabyo shi aho yikare na mune wiri tukashimaba kabwira kobe babiba kabwira komukwana nabakakala byo kolwanzo tukashimaba nabo
1: ngatashimba kande kimbo tukasondirirwa muno kusangwa twalire buna yabola na buwire yota ita
0: yabola na buwire
1: nabuwire buno bwa mutemi nabuwire
0: taita yabola na buwire
1: Gambi choko wetunga chanakere
0: Taitaita shabula na buwire
1: Iyo muraga newa ya herukae
0: Taitaita shabula wa buwire
1: Na buwire buno bwa mutemye
0: Taitaita shabula a buwire
1: Iyo taitaita
0: Taitaita shabula tuwa buwire
1: Gambi chechere manga wanakere
0: Taitaita shabula mwa buwire
1: Ngambi chemai kweyo munabwire
0: taita shabula babuwire makabola
1: matema mundu
0: taita shabula nabuwire
1: mumbirire kyanda chatendema
0: taita shabula abuwire
1: yo taita yo
0: taita shabula twabuwire Tai tai tai shabula abuire.